kimoy Youssou Ndour andak wa Étoile de Dakar si walo Samba Seck bo walo nak moko woyon te Samba Seck bo walo ak Pape Serigne Seck dagana ño bok bay ay walo walo la no ñoñu mbokki nak ñi ngi may xamal ni nak li ñu amone ci waxtu wi nak jeexna li mo doon seen émission musique dembu ñi ngi gëreem ñepp togon di ñu deglu soppé xarit yek am di jamm yek dekkando yeen ñepp ak taxman yi daw bir Dakar ak fo meena nek ci Sénégal ci di ñu bëgg rek ñun tam bëgg nañ leen sa suné Marie Claire Sen nak la andalon ci machine bi ci micro bi seen xarit Baye Mbaye Diop ma leen di jox dox dajé ci benen émission musique dembu fi ci RSI Radio Sénégal International mbokk yi jamm ak jamm benen yoon jëlé leen jëf ci déglu bi.